0: Stay for more on Prambors.
1: Dahil natupon paligira makarana, kitupon pagpadalalagay ako sa buno. Dahil natupon paligira makarana,